0: ማሻላ ወከርቱ ፍረስ ከርቱ ክላሚ ራሱን ክላሚ ታፊስ ኩስ ኩኑ ዳዋ ፈላ ኢፌሜላ ለኛ ተሰለፍቱ ገና ላይ ለሙልቲና ፍረስ ክረም ዲዳ ዳይና ዳይና ንኮይ ኮይ ወልቲየ ኳ ፋቶሬሽን ንዱላንቺኛኖ ያይራ
1: ባሹ
0: ጋባኑ እንቺ ባሹ ጋባኑ ማለት ነው። ምንም አይከብት ዘውሮ ሽሮ ዘውሮ እንደዳ
1: ሰውዝናን ካደሽ
0: ዮ ከምብራም ነን ካዷ ቆዚያ ከምብራም ነን ኮሎ እንደሾቹ
2: ካ ካ ብራማ እንደ ነው
0: ከንዳም እንጂ ነው
3: ማይንም ያፎረስ ከአከጂፋንም ባለ
0: አንገያዳ አሪኝ ወጉለሙ አራውላን እና ጀራ
3: ጀግ ወልወላን ባጂ ክላጓሮ ወጭጂማ
0: ከንዳ እጂ
3: ንዱዲዱ ወረሸ ከድሚያን ልኮ እንዲንሚ
0: ሚያን ልኮ እንዲንሚ ዋ
1: ኮሮ እንደ ፈረምዴ
0: አ ፈርድና ባሹ ጋር ኮድ ዶርቲ ደጀሮ አላይ ቦር ንጉሮ አጅራሪ ኮሮ ሴሽሞ ኮሮ ዳስ ከሆነ ዳሽሮ ኮሬ ወኖ በልበላዳ ንዱ ሄድ ማስተር ቡሮ ይዮኖ ክሬፐር ነው ይዳንኑ ካምቤጂ ንጋወር ማለር ቦርኖይ ሽማ ሄድ ማስተር ካዛላ ማንቴ ቡሮ ሰለኪዮን ከማተ አይሱንዙ ወኖ ngayo no bashu gabo
3: bani sakashim ibrahim
0: shin ya wacina de
3: yo
0: adin shi
3: gare watan kultu yara moni
0: a kullum bale wani mariya mani na nami na dalilin ya suka sakashim da kullum amma sai mai buro
3: brand show umar garwai
0: shi
3: sai indiar manongo
0: ngeda shuga baba le kaime amna sha su mo ko jinna bejo
1: namda jaram
0: ni nda jaram ni ya bana
1: alhaji maji shati makuka
0: maji shati makuka shi amma kam ya labur ne ma futugul zana den kam ya laidi ma amma maji shati makuka shi aduk am qurani ala siya jumalzu kam sido
1: shati mali mangono
0: shati mali mangono shi Yaisha.
4: Yaisha ne shi duno zai.
0: Ingyo. Ngala dai bulayen. Kamla raso dai ta mu andirin da zafsa. Shi ya dai bor a jilali crosses shi dai so da kara. Dai shi ya zafsa koro ada. Dai ko yana kwa. Ya bana.
1: Na'am.
0: Kin da min jinu.
1: Kin tulur me roye.
0: Kin tulur me. Koronde kin tulur me. Koronde kin tulur me ai da Yeah burin mangla wono yeah chinda ya burin mangla wudu awlaro gultin ayro gultin nun
1: yeah ma burin
0: burin mang burin mang burin ma ya chinda ya chuma burin mangla wu yeah burin mangla wono
1: burilan mangla
0: wu buri da yeah chinda ya burin mangla wu ayro atugultin nun suro da bay danyo takeke
1: yo fe
0: ah fegi
1: nam
0: ah fe ba juga ba kala ko zo kala ka wazo kala zira shi
3: aw kama zab ne me akun jawa ba o
0: allo kama dam allo dam bolobo
1: zabti
3: yimina
0: allo dam bolobo
3: zabti kama sa
0: awde ya maji mom kolumba ya mana ya shade mom kole mom kolumba
3: kala ya kan kanu ngalo me wa
0: ada ada rogulze
3: Cairo
0: Cairo gutin tawada de ta kamilo ba shi ga wanya su mu kulluda
3: ya me ma burin mangalaw
0: Cairo le ba shi ga gadi
3: ya burin mangalaw
0: ya ya ba su ro mana ma
3: ayo yo ngaya
0: ya ga ma
3: ba shi ga wai to da ya cintaro a foto radio da su ne buduna wa dia ka ma ni
0: ai so yi bango biya zoro su ro mana ma ba
3: mana da mbeji
0: yo Airo ngai ni anya ni zo kuma kasarata ro.
3: Awdo. Indi ma awla so aw kada gultuna.
0: Limanya cinda nya lejin bar majiro.
3: Je lejin bashe.
0: Tina dina janda.
3: Kuru. Indi ro sambin. Tilotiloran ko partin so aw kada furtu dan be.
0: Yo.
3: Yo dai bolbol de am kada aga ga ya sarana. Ah boyen dungura de ro moje.
0: Gala ya mamit. Kan manje.
1: Kan mi mi da. kan miyo me
0: kan mum miyo me kan miyo me kor kan miyo me azamiyo nduma Zoria Bultua Duono. Wune nda ni kita wona ngoni misimi ai
5: gonge skin zoria bultuar kalairo zaude
0: lezi shin le jinna ya shala sha mum ko limin
6: zoria bultuar
0: gumi akashe rumi akasha ya jire
6: gumi akasi
0: we jire zoria rumi akasi be a shi zoria
5: bultuar
0: shi ari ba shuga ba
3: abja do ko tuwa ngara
0: jera ko luin yo ya bananda
3: ama amja do
0: ya bananda
3: amja do ko tuwa
0: yo ko tuwa
3: ko tuwa ngal dar
0: da nda ya aisha nda me jin
6: kun umi
0: koron de kun umi ba kura bor fanai shi won koro da suka gayeno nda Gana mandana nguo wa shola da airugultin nunu.
5: Gana mandana
0: nguo shola da airugultin.
5: Gana mandana.
0: Mwishima tu mwana kuwa talimia sumo nyati mwana kwa jini.
3: Kor lono jina ne.
0: Gana mandana nguo shola airugultin nunu. Yesha. She ndar nyo itake ke tayi she daba
6: daba
0: ah suru daba ila
6: gana
0: manda na ngushola airobutin
3: augul muna de yanda na la ay manu gudu
0: ba ajab kuyo re ya ja ni wa ne ya gwaro gogoro gram
3: Aku ni ada yang dah nak layak
6: boleh bawa. Kau ni apa pun itu.
3: Kau ni apa?
6: Kau ni apa? Kau ni apa?
3: Kau ni apa? Kau ni apa? Kau ni apa? Kau ni apa? Kau ni apa?
5: Kau ni apa?
0: Kau ni apa? Kau ni apa? Kau ni apa? Kau ni apa? Kau ni apa? Kau ni apa? Kau ni apa? Kau ni apa? Kau ni apa? Kau ni apa? Kau ni apa? Kau ni
6: apa?
0: Kau ni apa? Kau ni
6: apa?
5: Kau
0: ni apa? Kau ni apa? Kau ni apa? Kau ni apa?
3: Kau ni apa? Kau ni apa? Kau ni apa? Kau ni apa? Kau ni apa? Kau ni apa? Kau ni apa? Kau
0: ni apa? Kau ni apa? Kau ni apa? Kau ni apa? Kau ni apa? Kam dulu. Lai apa nak lagi?
5: Enggala dah dimi.
0: Dimi. Ah, ada show. Ah, tahu tu baru. Inya orang gaya gula dah.
5: Ah,
0: gana. Cungu aishu gula dah.
5: Ah, kemana orang dia orang dia ronma. Beri zaman ronma gade. Jadi saya kurang hanggal pula.
0: Yo. Belum yang gue ya, orang cutola.
5: Korori ikhmar ma. Kemam dia zat saya. Ahola saya suri nuatur
0: bi. Yo.
5: Saya suri ya Walter.
0: Walter mana yang guru suri ni ya?
3: Ama si kain tu, Walter.
0: Anggap kerja.
3: Dimi tu, si tu day.
5: Kemam korai suri nuatur. Korai kemam dia.
0: Yo.
3: Am dia ni zat.
5: Kenya Isemba matur.
0: Isemba.
3: Ama saya kalau tu suri.
0: Yo, si guja shola.
5: Shola.
0: Yo, alo Walter.
3: Si ni arin tu kurambi.
0: Yo. Ingila askrinya nane diro. Ingila ya isha. Usha kasaduro nyaya za mama la tarnamo. Kai ya gulula furgulum moy. Ingila. Karantu ne diro te danya askrinya na. Ambe roza faraskram on lokoro su te ndumburo diyo. Ala parasike. Ah atalada ndama bari ro kolle unye ndama bari ro kolle kasadindoro te danya ndiro askina
3: amma nindiri adiya
0: nindiri bi ala paras
5: ndema muriyaso
0: ah ala paras kan nindiri bi ala kasadiro kasada sira
3: amin
0: da jinen ndido e gonwa isuye ndiro askara de tanase te danu ah kasadidiwa ah paraskram ade tamtam zede mayima sawo da ji futuwa da ta te lenye to sulok to gana da dan wultiya da ji karantu inde so diro lokto agent mo na se yebo tuduro zoro ah ndilamza daji denye tusu lokto ganala lan ishen ishe ya foros kromta na danyana nan goye kwen

0: karantu horas kram klavi darason klami tafis kus kun nuta uwa lela fm karantu ndi fatu iso nda lok tuala karantu non ni yuro lok tu yen kwa zibur usku pal diyo lara pal usku pal diyo warak zibur au zibur lara zibur pal u diyo indi zibur lara warak diyo nasoni ya ndi afundi ingo kam la gana assalamu alaikum assalamu alaikum da ta kiliya na'am du manajin
1: muhammad bukar manaji mai dare kuma ran lamure
0: yawa mama bukar ya karinya
2: ushe ushe ushe
1: ne da uzo da sai korona ta ke bin ya shi uzan da wurin
0: yawa kin da me koroka anum gidin da son je ne yayi ram kin da me gulle ka anum manyur ka anum gulle
1: yo da anda koro kuma ba dare mai ma ina ci sakan ne azabtin ya raza mu wa
0: azabti
1: ina ta kake da sau mujin mangalau
0: ni tawo da ade
2: oje
1: dai tare ku ruwa san nan ka ko handa kula sani
0: yawa kin dawo milan
1: na ku na ku ran yake
0: na'am
1: wala ku ro kake yake
0: a gulle ni roye mana
1: yo dai ko ro kin ne da kin ne wata ina ke
0: kin men ya kame
1: a
0: na tarno jum miyon ali malum riko koro da zikin
1: a arno ngi are
0: tamone na tarno jum miyon
1: koro jar no to yelan ba da ka ke faide
0: yo wayena
1: ali ndi sapni ma be inda share kam lai zap iso gurun ni da kam no zan be ya zap no ku hoti
0: aidi
2: ali ndi sapni ba da be
0: ali ndi sapni ba yo wa
1: ali ndi sapni ba be inda kam lai no zan be ya zap
0: yawa ngoi aisha muku abcin halin di sabti babi
3: ya aisha na su
0: sai ya bana ba ju gabaru tsarina kudo fangoko kudo fangoko
1: ya muhammad kan sun zama churai
0: tuna zama yona
2: tuna wuri ba ju gabara kon ide halin di da sabti babin nam
1: uro ko juro mano yeyo
2: ba ko luyana ya
0: ya baran go glass
2: granje na nyono ko ndike adiki na
1: ah
2: ya dai ko le zamin da
1: ya hali diare
2: nam
1: Allah dan dai sabti ba ala ai mura do mura manje ko wultu gari mara ginya fa da anan zuba
2: jire
1: ade hal holdo dai ma ajira so ko sai hal hon na tro durani dai sabti ba ala
0: yo
2: na zoro gulewe
0: nam
1: yowa
2: to
4: ya halonna ne
0: sabtin ba gila ba ba ba jira asko jira
2: to
0: jira asko jira ka zede mo abotu fel fanjina kandime ko ajenyan mame por men tarifu mana mamari amma ka sare mbi assalamu alaikum
2: mere
0: kam gono miso fanjina boli ngo kamla kuru gede assalamu alaikum
1: wa alaikum warahmatullah
0: na'am
1: akura manani wa dare bulya
0: wuje ba kura ka chai da fantin ba kuma da fantin
1: ai da yayi ka kura so sara da me kudin da koko no
0: kudin da koko no
1: ah
0: ai zubanum
1: ya to motorum duma ngo
0: to motorum duma
3: ngudi sada uro soro
0: a don wani a washe le ko zura dia fudum je suka kunguni sada wara zoro da nya wanzu da jimba la ku zura ko zai cije je yo ya wa nura gare yin
1: ya bana
0: fudum je suka kono
2: a ngal ne hawan
0: ya bana janal ya wa kamselum
2: no do mi yor zumi tas kun mi zari mi dama ya
1: nam
2: shugabare kana
0: kam jidan jere hoida jin baba kura kwade
1: kuma ala gabara zamine
0: fudum jas ko kwade kamba kaya yazo no
1: are
0: kwade shi tura zana ka walto indro kaya bodenya ata yawa ne ya fudum jas ko ko no wadai majina bara jin nai wa
2: to
0: ayo akhirim jaz gaga Shari ba ya bara shari jidi yaro da jin.
4: Ya kore ya.
0: Ye jange zar ba ya kodra. Ya sabla kai kin ya kame go wande na. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
0: Na'am ga na ko dum da amne.
1: Bula masa amma na jin ta shakan gara da.
0: Na yawa bula masa ta shakan gara ya kirnyen.
1: Awa korondo da girma awo na tano jengere.
0: Na
1: chari dun gozu ara
0: chari
1: dun gozu
0: shi nan din
1: yo da malum morone duzo
0: malum morone duzo ade mai kwaya ma ye le num gade le ka ne de gade
2: daile
0: eh ngila ku kasa duro nyo as kunyo na kwatam dina da zamiyan ba
2: zamne
0: na shadirin kai ngawre zai wafsu wono ali malum de amma shi ai kan da dai fantirama ai malum morone
4: kai ngoren zai wasu wata yarosun notin ba
0: in dai shi
4: ga wata lamkan da
0: ni malum morone duzu adi ai audi adi
2: shi da ade yayar waljin ne amma
4: kai ngoren
2: zai wasu yarosun
4: notin shi yawa man yono
0: ya
4: gurdam karasa ka wallahi su toru annan kadro
0: yo
4: malum yar da su ina
0: ala ango kam gade dare moyen assalamu alaikum
1: alaikum salam
0: yewa
1: yo kendera
0: kidewa gana ko num da hamne
1: ngala
0: nam
1: babula ga janna
0: babula ga janna kan kimin da kan da zamu
1: yo ka ce ti ka da kan da
0: hamne yewa babula nya kirinya
1: yo da audio ai son
0: tromba audiade ainda manum
1: tromba
0: tamo tromba mazo nanduen mamad kam salime
2: ni kam bare la grabore audiade hun ze kana ga hun ze kana ya
0: ngairma
1: da sando
0: kande de kunda menjen kun uskume korokun uskume ya de ngaidin da ingila awada gair ne yono aw ma nan dan amsoro gulle yono ayinum gade gade zaw nauna yono kaza super tokkon ay nauna ay kaza super ay tokkon muhammad bukar mai mentarin hu ma na mamre
1: yo kaza sudu awu mai ranun bomba gonum amma yarum sunjo
0: yawa
1: na ona de yan kan doja awu gran gran de eta gulu
0: tokono yo kaza sudu chotto momba anjiro awu doi nyimai ranun bomba kamo ya do tum ayro tunga tum ngai de dimin ni awla nan man min lai
1: awo sha ko na fondo mata
0: yo awo sha ko na fondo misal ku yela ah yo wan nauna da biya namu ma awshi awla she tutumar mar kullata
1: are
0: talk duma ko lum kuma dai lokto ne re boro che na talk de zamia ko je la ba shi ga lazo mu ne
4: ash awo kama gulduna da samman bayan zambe
0: bai
4: nuna kullan gulduna da kaza subdu ngai gari usawo lasoro kama shi kuma awo gajena gulduna ya kullin zalawon labare zana da dez harzu kulli da ta ngam da da tor tamtama mare
0: da amuraya sarana
4: amuraya sarana dai gonum na kam da wayro
0: izin
4: dai shiro kudimiya awola sha kozuna nyiro kunjo tumanu maro shi gari ukurma de nozu arshi ma awodo
0: to ba ba zan yana da kwa boto ba
4: no na awodo kaza subdo no na ri suranga ina mina de ne mana la kamyo zo ro de surana la no na dimin amma no na rungu saro mai rotte din awola jiri kuma misallo goro la awola yuke fato risala mayar charuko awla hudun tumanga ngairo nona diko she wuro awla hudun kala la awla wuro shinno tumanga nona dikin dai
5: nda togdu
4: tokkade dina jiri bero walde arma ya aw ga oktu bare kime sar zo mare
5: zo
4: dai sadan
5: ba ayi same ambassador yamba.

0: Ero dero enjin kuzur manjin do.
1: Kuzur manjin do.
0: Dero dero enjin bako.
1: Aha.
2: Lebra da kuzur.
1: Kaza subdo bare.
2: Lebra
0: da. Ero askar ya na kurare kolena lokti neba voro chetina. Suro koro kolena zapti itilan. Daji. Awa kororo kijidi. Kaiwa iro kiji.
2: Kaiwa
0: iro kiji ono. Ai kaiwa adu. Kasarataro.
1: Kaiwa adu. Karai pe. Garango sadin be malaga garango sadin be
0: yawa
1: garango sadia indikal da ci de
0: sororo arampi
1: de injirin garizaya dai amsere ne be ngai ci fallai be
0: dire
1: dai suro kare anda fizen no wangu dai kai wata din sai ne kare fe duno aduma karala na da yawa
0: bakin din lutun din ayo gade kolle nan zuriya bultu adono kura uzen nono ade muhammad bakar mamuri dai awo ganade kaman zai shima borun zo shidu zamnyena headmaster buriyade shi alabor reputu chinai dai muhammad goni lamine sun zo no kam ya labor ne yon nasara sai masha ko sai sa shaburo selection sha headmaster
2: muhammad goni lamine
0: ngai yon na tarno jomide no jomide kai ngauren zai wapsi shidu zamnyena ayo gade gade kolle akwai lena bade da ji tumanna lokto allan a faraskar da borochajin dalil wokto idan tumanna kudu koro da mai ndindi ya zafti askrata na sai dai awado ni koro zafti na ya bana tamzu koro kan koron kan burailan faluso ndina ya isha kusoto zuke dai kusoto zu wallate ba shiga ba shiro killati kamsu da me da ishe tamzu koron dai kin fal melan falso dina ade fulida da council ma ya bana da suma fure
1: albashi ushe gona nan wan maya kan ri duna manan ma
0: jire
1: suma furya
0: na
1: barta ji diga daga
0: doctor baba shuga ni askrin yana azrata na si amdoni for scrum duro kasadin za sai dina zuzein koroda amdoni go sai sai da sura askrin yana amso da tamuyi dero askrin dita na sai ka wa kilewa silewa faraskram mari ma bari anan dirdawun ya kudi ta gatken kuru kafu a larafa faraskram ku ya da wote nana sai ndi ka wusu yela ka lokto shi ma doro karuntu kilewa to suno wa salam.

0: Gila masha Allah huso antia kruntur harami kruntun deso kalkalok to adian first come doing action I can win a karao. Kruntu main biji nindi tum tum doing flindi adia gunwaro kruntu futu brona nindrogung an idea. First come di tum tum ma first come doing action I alan kushanandi doing chida answered for sidin nasha doing sawale solan sidin ma alan andia shas and ye. Kruntu main biji awa doing kusnama adian and dia kurnozuna. Dajikurin to kalkalok to adian zawala from gya nandi rupto. Aye kushana so di nasha doing chida answered for awa chida doing bot my adil nasha ndo so dun kundo tunza ukuru aye nandia kulu kushana so di chida. Da sadinwa da jiran ba doin kalkalok to adin and dia bonu da sanima kuri uskufal diau lar fal uskufal diau araka kuri aubi kuri lar kuri fal u diau indi kuri lar araka diau bono nan die ayairo first come da die nan dia kunno jo kuru futu koroi da nan diro bayin ga kanai die aye kashana so die chida jiri surfai au bot mai so ada kandotun sana shandon kurunan dia kollo kashana so die sadinwa assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da watiklewa
0: mai da watiklewa da chida da kasan ba
1: alhamdulillah ni da chida da kasan
0: kliya asli alhamdulillah
1: Fatima Mustafa bukan go kaleye mana eh
0: Ngila Fatima Krantun de Sambie. So first come day, tamtam madakan nama ha?
1: Alhamdulillah. Pungina wuda atama fot mandi emara Allah na tima nongu se kudo kangoko.
0: Masha Allah, Masha Allah.
1: Ari yo kombo soko nga akala deyen. Kima lehi fos kamiko. Le yaza de ta gaya nima yangu soko nga mangu. Ama ukamu nga tima romaru ki aji kamu yenge zwode.
0: Mbe ita wode kamu mbe kishana.
1: Ngila teda kuma sanya ngila deyi. Ada sanya za para dutu.
0: Amin.
1: Amada yise yeji kuma konga adia. Ata teda ga amda au gasar zengi. Boti manar ku na temtera da kero njana di.
0: Ah, futu
1: buru. Ngila deyi koni kime nda so.
0: Ah, buron gulzuna idie isa ndi jiri sadin. Chida duwe konga ay sadin madama sadin do. Na koji de sandie sadin ba gulzuna.
1: Ya wa. Ake makuna da ama natuna. Saya rujukan anda kamu harus rujukan anda yang saya bocah mandi kongga ada si macam modal kongga bocah mandi orang itu orang itu ada.
0: Enggak itu ada.
1: Ada kongga macam ini kongga ada si kelat juga sama ayam agunya. Jadi film kita nu sendiri kos. Sama okelah kelbar mai.
0: Itu ada, itu ada.
1: Aku di sini saya cakap dah zat kelat film yang macam ada. Amaya dah kelat juga. Dari mulut tu zaman.
0: Okay.
1: Ah, ada anda itu.
0: Amin.
1: Ala sanyan da barad, barad din yenya.
0: Amin ya rab. Ngila soro Fatima Mustafa Bukar. Kuntun di sambiye so kuntun di doing guru kali rie. Kalkalok to adien andia botro. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam besti.
0: Ah, dawa tuklewa.
2: Da, misir nam dikna to. Suna de klewa
0: to suna da ka uka da klewa. Sule alhamdulillah.
2: Alhamdulillah da ka sadu uto
0: kuma sara mali ta zoro. Ma sha Allah first come day da kan nama wa.
2: Ah, karmana alhamdulillah. Aisha Muhammad mana din guro ganga mare wakil farakwa radio kuma.
0: Ngai tawa da karantun de sabbe so.
2: Amma ta awa mana da majamman me we mana zana.
0: Ah.
2: Da anan ga wana hafsa kala bot man ko
0: ah tawo da kishana doin bot masu din nan
2: ah da su da shi ci da rumin nan da a wode kamun su din da a wode haram suna madro a da kishana da ranya kin kenyan amma a wode din ne biya islam mu tar lafsi ma a wode har ayo bar wallo na ma ayo hakkin mata da shi ai sa ko zan qur'an da sai ya dukul da ranya ci da da yarwa da furo ya da kuma civilian na su roman go ya kishana da me ta da kon ga yan dai
0: tawo da
2: yon da ko kun du sallo tar zuro ci da zai na shajiri ka fa amfara lor sala sadi na rumin fero uniform za da ta kishana aman zu collection story ya ai san ma foto su duna amma ce kuma da zu kon ga sai rosu din na ai foto lor zuro su din mai kurba lamar da ita banna tana da suka wanda kama
0: ngla zuro Aisha Muhammad Krantun da Sambie so kalkalok to adian first come da tamtama first come doing ya kishana allo rupturo assalamu alaikum ndawa tuklewa
3: kliya
0: asli alhamdulillah tukla zawlin Masha Allah ajaja kuntin de sambe so first come de tamtama da karnamawa ngala ai kullu min kladin
2: I said, tomorrow

0: kila mashallah wa karantu kurma da karanta ba demo lono ma paraskram doni balbal jita birmiwe kurnuin darason kilometer fisko skon no da uwa finance fm so paraskram de dilan karantu ma de adima tanas maro jita birmiwe lamar doni jita birmiwe dilan kasatin za kana ngro firmiye doni jumde hore dro isna adima kuru malam shaibu ibrahim mena jita madoni hukuma doni karnoyi lardina jere sha ainikin notuna made dalamin zudu ne kala jimisu ida halamar toni karnoyi dalan fataye sha fota education and publicity notuna made shi antiro chawa china kala a lamar toni kakadi karnoyi jiddimedo jimisu duro yo badite tanasmaro kre toni pornoyi lan aji suru paras kram dia dilana odoni klalan zan dinya nde murade doni chitpun miu nde soi lokto doni kuma kadi noni karne jiddimme sha permanent voters kati not na maade me laro a kanjoba ditunalan san dia lenum kakadi zada mu ye faida a kakadi gultuna ma allan au shi a voters kat tin not na ma ade shilan do kamme so ndo karno joni sa du indin findi lukotu lurine dilan kam karun ze karjen da ji suru fara scrum dia ro kau chotto ga induro deni malum de malum shaibu ibrahim mai na ji daram doni a karnoi kre pornoi mati andiro perno fara scrum de lan ferjet dan asmaro kalashi a kakadi doni karnoi de samt body tilien da ji lokto ban na baro gae deni ko doni shi wakil doni ji daram ani ke da fanya aji allan do zandin dida wa kana group premier koy kwen aji futuna diro ko ngalaide malam shaibu ibrahim maina cida matoni hukuma karnoi larje nigeria de andiro pe nasina sawai cida hasan muhammad tasha zandiya da aji ma ngo awa andiro pe nasina
1: akwai abu guda biyu a cikin
2: asro lamar shi madana tatib indimbeji tatib bro awale di shima jamido ni shi kuriya na so akolte ma shuro preliminary voters card kulti madimbeji ar shima tatib doni am doni shi kuriya kulti ma da diole ko suro kana doni sa du ini fin ko tulur ne da kuru amma shima sandima isa su anda so na shima lo fetetu bakti ne da wani mare suron kame sun su turu abin suri no walja da shi burun za ku are ma bayna za andiro haturo da ita tiba da shi ma suron don hikimar wanda lokulo ni shi karno yar isudo su kama titulona isi da sun zubar wallo no ma da nalan shi ai lamar shi ma da kujin za fanjin ba da sau arin an da tartib shi ma da goye kawdo ne shi karno ar isu gnazi do da su a shi ma da tuluya nda wone mar nye isin padunya su mbejiro wallo no ma da ba lamar shi ma lan kanuma aw mashol shi ma lan katana da ya wala kuro suron za sa imbiyen da ita tin da nye aw mla suron kakal giro rumiya e mo zo nye be na ma isin mandiro ha amin da kuro awa tidoro wallo no ma sokudo ne shi na do ne karno mla kolimin do letia kuro da kakar doni karno ma kontu ya mar su mbejiro wallo no ma da nyiro hada toko toko rosadin da ku tartib shi mari a wadin fleje mari shi ma suwaro ni bapo tukuna mari sandima jamidoni leza kuriyan za saro ni du ini fin lokko tulu ala kol zai mau kuru da andi no ni ar amado ni kama sadna falmai hatta amado ni bur awolle sanna aw ngawo sanna samaso suro a wadon tartib tirna mari gotletin da are abi fulejin nye ngawon aw sa ngawo son chitum wolo nei da suwaro ni suro tuluna maden nye su man biji da nye marada na shi mara dallum lerum su ma kuri an biji da wone mare awa doni ngawo di man awala nda sa in biji ma hatta am doni sendi karan garo sanna kunden sam ma so suro suwaro ni tuluna maden godna lejin da tartib doni karan guro kuma shi suwa am doni kakarin za karno ada mo ya mada diwalo teknalan nda jomuro sa maswa awashi mada gotia hatta amdoni shi ngawai rwoljaye suru lamar shi mada nsandi kaanda surna rwolduro changaina shi tartib doni gultina ma kakari karno ada samno ya adu burona humana sana suru taadi aro samtin da jikur tartib burin sar karango tuna maalan awo katapo kutina marishima su amma zam amdoni lamar shima da le za sun zaba fata kana alma sai sun za tulum ga robak tiyaro da alando tartib kalafuna sande kakarin da karno ada mo ada kurtro choko ko da tartib shima de futu boye da awsha faldana mar burona ho mana sana na tarindo da jikama katab doni gotna malan nguro soro sai tadiya da ji atin yayi shi tartib doni kakarda samte mar mburo waldana chidaram doni shi ayna kedoni suro do ho mana sana na alan samtin no waljin da ko tartib shima de soku shi chidaram doni ayna ke ho mana sana na kakar doni karno da gotiya da jin goro yo tro tadine su de garo lasti ne hatta da ji kuru kakar da kam sun zu na ran surna rawulon ma da kakar da burin zina ma har shiro sadin kada ya fi magani tattab shi ma da gotar su su lenum sudu buron gardo lasto do da rero kakar do karno ada tinde saun ada ya lokto banan be saun da ji kakar da ti garo do waktin da ya kuru kam to kuto kuro sun zuwa surya da ya kuru chai da shiro kakar da zoni karno ma da shiro muskon zuro sadin da ya kuru ngao ada 39 nye soku suwa shima da ti garo aro baktina rumia da kakadim doni shada ya mada gomle nima da nyo kakadim doni budin zana ma karno ya mada nyo guza sadin da ya kuru ngao le nima ya alan wane ya mare kaan mdo sulu nyo waljia ye da jinye gana na kana dia la jimnima kalafu na kuru kwa ye kakadu gultina mada tulo dimbie jie saun da jinye ya kaan mda nyo gimtin ari ya usakana du shi kakada adoni shi karno gultina mada samma na sugu yi andie chutulu ye kuruda ya amdoni kamaro suda le nye tulu ye na mada ndi amdoni sangawe neta sunza suwa bap sakana mada sendima sulu nda wane mada nye kaan msuron rumi no wolono ya ye da ye gana la wumia ala sitia kaan mnia yifondimi da ye kuru ama gultina mada kenta ogosi sangawe dun disembaru sayin leza sunza suwa da bapu choko da ye alan kaan zara kama ziwa la tekena da ya kuru kan indi mai sulima imbeji kan tabu doni januari nsta gozi efari la suna alan sandiye kaanza shimara tutulin da ya kuru sana kan yakumi imbeji kan tabu efari la nsta hata gozi ogoso leono soro sandiye kaanza da tartipti na kara da ya kuru kakari doni kama diwilo tekena wa ishin ma mananye maadu kamboso saa angawa ima ogozi nsta gozi januari suna maadie
1: to wana shini baani
0: ngila aduko Shaibu Ibrahim maina chida mama doni tanaswaro hukuma ainike fante tanaso bayina chudo kala fosadoni kakadi karnoi de moye shee suro bayin zeland su tutulu daji baktuna tanaso moro chidaram doni hukuma ainike di na doni kamile su sun zusuru kakadi nzo doni kuma karnoi jidimi maade daji gomnati sun zu gotuna ma daga sonduna daji kuru allan kuru na doni lenum moye de daji kadujin ala bara su kuro bayina sidina daji lenye to su lok to gane da da wajen waltiya daji zande ndida andiya kusoton de kuya zande ndida goye kwen

0: potai shumi
1: gila kurantu tumangana play doni abuturake kla kakadi doni karnoi moye atlama funira njezina ma ade tumangana fantanaro srobens kasarataro amsodel solugule za kakadi za doni kuma karnoi jitime ma de samu shima dia sendie lokto doni karnoi lilan adaji bariminza won adaji fotoration kana ngro premier foto na diro gun gana tayin jin yawa to magana ne foras kram da gamaro adaji nasha mai shangong kakari karnoi
2: adi
1: bayan shi kuma kwa shabi ibrahim maina cidaram ainike de fantina
2: adi
1: sande mo sumun waro su so tulu baksana kamso ile da sun zauza sun zambe juro wallon ma adaji kakarin za karnoi da adaji le za kadu za sumun gai gulzuna
2: adi
1: ayi lamar nasha ndo ngro premier lan
2: hayyaro bika soda a gaskiya saudi wanda dai kudu yakin yi bawo dan kudu kamboyi sofaton dubdo ko da suka isana isa yinungui amma wata gari yarin gu sosoluna
1: na'am
2: adi awwa zina da kuru amlale zaya sun zaba sa isan amma sawai ma kuma maro bika le zun mashamarin su mu isana muko yin madon da reisu su mu gozo da yono
1: sai
2: cha shaka hanzu lai unit de falza la manzo yo amma asali amlo kuma munde walau munde tu zaben gawayen leza birin sa da na malla ko aya sa wanda yimbe complain na dai ka dafan na
1: nam kuma ka complain don misal lo amso da yi kasar da jiriro misal limin amce kasar da lalen kakadin kuma karno mai har mu da dauje mi sai musamman ngoro da kuma trivier shi ma da bulayo
2: adi wato babunu awodo ne ro gulloken da amso da bakalan zafirmtana wato ku are kam da jiriro sha rama yayi botas kattare nam lan bama shi kalan zurmai sha rami rogojin dan dulu dim sha kartai ba ade suka kula ade lan kuru kam doi fallimiya rama nyiro kuttu yayi botas kattaye din kwami yayi shi ma bari mi me naptin da walau shi ma shi lan krauma mi kimin Shilan kam nyoro kutu gana zana tulumin diye sike. Yo awo shima de adye ero ba amdi asu tiba di zana nankarro. Buro salag man awo shima de na doyi. Kama aro putu kama modu ma kwa leodo. Lenim diodu modu awa halan duro ka waksana de. Na alan kam duro biyakibi azana ro lezi. Ngawo lezina ilan, lai za sa anya kasun zi bizine zi sa anya zi kwal zi de zi zi wudubdo zi suwandi yi ampun zi sadi yi waja isha waltu kuru da warinyin bare mawu ya yi eskinsu waltu waltindu man kwa amso de awo de asu zana rwasu nimi.
1: Ama armari da inge ida wa mkura are shidi ya la chitipuri mimi leso de sanja anga mkwa tui.
2: Kumaro awo do chitipuri mime sadina de gulzana ya wad million da wukamza sanari.
1: Million. Yara ka uzula. Burin mare amne sallan da kulturu ma badi din badi dia.
2: Yo leza na joidin na ushum zai suruna bi yayi. Lenim na allan online laran num suron jim ni mendo jime lenim da tom print ade kalamar ruwan banatin. Amma nyatsa ushima da mawuce nin kan tauce ni ne leza ta mozana do lene moide. Chaman ni api ai ushima da jiri alama kam kulo bare zai dai yayi. Kulo barenum su awozu basartum wahala kada yamdo lenum sa kumburu bapuna gotaro lenimi na ayeyi shidi chama niro guzai ma lenimi ya yo ade yoro kama botas kadule zana kap kap popo tu samoyindu datu baro deba bunu samoyindu awu azina shani
1: awa chitibu ni miyunde se munga mkwalza yese
2: muantuma muanjimba de kumundi ya muanjimba sa nduso de mana jinde nge dane moke kambia kamguro palizina so kambula palizina so kuma nguso ka anza lo man suluwa
1: ya makana am babur shi ya kagurtuma so ade amso de mana mana da sai yare kakai zakar ne ba so sai dai san ne wace limina nana san ni dai yawa har misal lo kasari na be
2: awwa zuna da babunu
1: eh
2: am machine girde rumare cha nan zan botas kan be ya ba duro asuti asuni me ramma ma awuda ndas waja awo shima de leza botas kat ba manero ye mbagul zai anda so ya wune dai
1: sai anga kullai ya dai azukara
2: sai basala machine jiri ade sai dai ai za kan za ba ba wula sai ndo candidate senator zam wopsa leza tin na kam de tabgara yim ci ba da leza cin na kam da zallan kam gare da renzu leza cin na fa nzu yedin shakari wada yo adun nan karro kudi kamdo a wasu din ka mashin maro ku kamdo yi botas ka tsumo ya sande na umbe ya babunu kanda unda unchin lita palnera dun yar dion piskun so yar rusa de chin sai mare kallar ma buro man amde maro sabte badi za
0: ndaka ma kama firwa misallo adama chitibir miuso sande sande angan ko zai la
2: biya kamu ari buro
0: za wanda da sanar sai yeso de tin dole sa ka
2: kamu ari goddu mana kamu yin sande bani miya
0: yo
2: ngillaro nda nazari de yim zabiya le ne nda lai layru miya kamu mangu wo boddu ma ko ga son mare la ko zai ba ukla kamu yin kamaro a wulawa ja kamu wanda ya wopsa sai yamso yo kam zai ba ajiri sai ya wopsa adina karo Nigeria da ba kuma wato siyasa lardi da ba wuratu ba dizina awa buron sa ga wai kada tudun siyasa da tidimba tidimba tidimba do is 99 ne su ta kuro isuna da kila amgu ya kam dikin ba mai isudin kuma ro number sado zabe da sa jewo son train ga ya politin ba putu cha kuma putu amsoru putu azubtana la walau ayo sadan rayuwa gul zain da ya awo akininga zaudoi kaladin mana zain kama rorumin maari putu botas kadilien mwena dan basartende kamla adikin basa manapchin ama adi saya dioro dapsi lezina lezana gabatle ya sadin komplen naima inda uro maudui rogou am leza ya tomprinde ma kai sala am gulzende tomprin waja suwale ni miasa arakan su ta sa wuro isme kam me wuri ako zana rosalin ba
0: ya magana am la da misallo shi kuma ka kali karno da lenum kam te runzu ta nasmar da wuce tibir miusela kullum karno diyo e runzu misallo kasa da am so da jiri yero misallimin na shado ne kuma ka kadi nun za do ne karno da lan ta nasmar yim do ne kuma karno da lum kuria kwaltu do misallo adudu am somena am kwaltaina wuni mi misallo do min ladidila adudu am milen tanasmaro findie bot kwaltaten amma kuru adudu do ne am dole kakari karno mu konzan ambe mare milen meman klan
2: kwarin gawom takin tawoduro futu gulluma ide botaskad kla kuma au kadain samoin awula sam zan ne shi ba sadin ba sai
0: me
2: jiri a poverty alleviation laso to le nine da voters card number sai
0: yo
2: clear din tawadu gulluma ide am sorry a pisa din ile za samoin amma putu gulluma ide yim zabi aluye zabe kolune de alaro shi da sadin ba ayi sadin ba babunu state do bod million u kam zana rumin amma isa zabe sadana rumya duyar araka yar tulure dajin da inan karo a sheda iso lu sadi shi ma da ya ci jiri kuma faransa so aula son ma zagaye na biusa jiri walta sadin arma din number sama tindu tuwandi sai walta sadiyasa kuma rungo state adin munde ma awo botto kam zana million ji sunna amma bod diga ba daya duyar ndawo nduma bu duyar yakan zuwa yin president da shi zuwa man ma duyar din fiak na ulan yo a sheda e county a solu
0: kwaltuwa
2: kamla kuma rongoi botas katile zu basarta sumona babunu yim zuma na subda na zabe sadin zuma dawari jiri shi shin zulafe so a wula perpesu ga ke boye
0: duke karno da
2: duke ba kim ni dishi yake na dubdo shi wallahi cin zaban gulzan sharu maru na ilan rumala rumi doi wallahi lenum kam ni mi mangalo kurungawo kam ni men kam nim isim nam nam malan lum kam do nyuro faida jin karturo wanum gambuna duro wallahi kam do wan ma chai de kolto mana
0: ingalo ga lue
2: ko lu ko yimlan kam do a sandira de kolumiya
0: jire
2: ga lu kimba ma re faidan zo bawo
0: ingila kana nyuro askrinya na skrutu faraskram doni balbalci tibru ya krede na rason kilometer pisku skondo da uwa modudo ni klalla zanda nyende doktu doni kuma hukuma karno ayne ke kakadi doni karno jidume de yo baji sinalan aye kasa da doni tibir mi unde le dum sande ka kadin za doni karno da moye klalan zan denyen shaibu ibrahim mai na ci da ma doni hukuma aine ke andiro bayana sidina klatar tippa doni birin kirtu sakana tanas mar su amma sada tulum bakuma kam sai le za sun za wuza tawdin satana lando lenum ka kadin za da moye misalla andiro cina da ji kuruka ne ya andiro tanas mar kasa da jimi lum lenum ka kadin moye bayana sidina da jikiru nandi fatula lokto landa kirnu ndro lokto chilula ye nandi faras kram dro gau andiro hawrawin tanasmaro a kandaram doni ngurondey lokto doni kakadi doni karno ide samte baye tanalan zawal way manes burus ku pal teular pal usku pal diew arak sepur aw sepur lar sepur pal u diew indi sepur lar arak diew ndasun ye ronnum faras kram dro amin sa faras kram dro gamia andiro nda hawara sene aye ngurondolan kakati doni karno ide samte baye tanawa adi makuru nyilen kan muma wa yimin zawon de kata super uskupal diula fal usku fal diu arak super aw super lar super fal u diu indi super lar arak diu ndasun hernum faras kram dro gami putu ndiro ngana ide ah karma ndia karta bode mo wallo no ma putu ndiro ben gkna ide ah kala kakati doni karne wa alaikum salam du fandi
3: Ya
0: Japati
3: Wando.
0: Ya Japati Ngurain.
3: Ngurugwange.
0: A Japati Ngurugwange. Nyakrinya Paras Kram Dilan. Aye kakadi karone ngurondo nyo badizana.
3: Ah badizana ini ngurondi ala.
0: Nam sur masore baksani.
3: Sur masore baksani ngurondi gwange kullo mari nguru ajama to ya shinere.
0: Mhm.
3: Andi boto kadu ma wallahi mukonde mamba mara banje don samma fafatona ala ma fanje ndi.
0: Amalle no diwaro.
3: A leni die ndileni ayo wahala ka u esa ya kubuni esa kamla ama se so mo duro ne no se morgana le no se andi yo duro gara so ne gaje kuce bar ho ne mata kiji ma nguro ne nguro ne so ruga na am kaddan wo mu kondan patas ka ba purum purum ma le wallahi
0: amma misalo kuma ngo ko yedi ba kozna aye ai shawuro imin na shakuma kakadido ne karno ya da amso duro kaske tindu so fondo e kalalan misallo misal ngurondo e dugo ja am jirinye samun ga so ndai maduro
3: ah be awde kaske jil ma mere wore ma cha jiri lu ya kuriya ru ko lu ya na de ngurongurongurongurong ran sauri gana zai ma zuwa ka jin zufanya gawai da ma sama ngurongurong sauri gana zan gawai sai ma sama chubo ya re mu kwende no furusko na wallahi
0: na'am kuma njie dilan mu kondo mbaro lono
3: mu kwende mbaro
0: kurle no gare le no gare diyo de fandu
3: Nde diyo ile kwata kwata fanye ndi. Ah ale.
0: Ngira nyura.
3: Ngura ndi fanye ale go ngura jama ya tene ya ribai. Na musha ma wallahi fanye ndi kwason.
0: Naam, na musha kuma ya tasamte ndi.
3: Na musha samte ala fanye ndi am ande so mo ko ya ala so ne na ande mo ko an mi kwata kwata fanye ndi na musha ma fanye ndi.
0: Ngira nyura sken na samte da zi mare wani fundo na shandoro ise.
3: Da ngira ala no ande ta botol ka tira ndi abana no tsoro mara da nyera ka ana ya wose nyera
0: ngira sken na nyura aja fatin kuro gonje ngo fan ma habor gonje tanas woro nguro do ne aja mai tuon yasi gonje kullo mariono sandide ndwa wanje de lan baro lono so nda maleza volta sadi yono misal kuma chai mai de kam de kasato no nya assalamu alaikum
4: Wa alaikum salam babu na tijani kanduwa radio da rason ne.
0: Na'am du fandiye.
4: Tarera Abubakar ya rima ngure tijani manajin.
0: Abubakar aye kakari karno ngure don yoba ditina.
4: Ah ndara man bare ti amma kakari are sauri fuska amma kare bakkana ro kana mun tawo sare do. Amma da kwa ai kakari da yoba ditin ko kun sauri ne ron noti.
0: Amma kakari baksana da len ruma.
4: Baksana kadama gud le chirim chinzuna ba sauri baksana wuri buran wuri na inde ku sa us kuma ko zina
0: yanzu kanin kanin fallimi
4: sana mana muske lande ya tirajin
0: aye kuma kasa da chitiburmi so lenin sun za ku ruwa ku rulle nin muwaye da aye akal chitiburmi ne so nya za lenin muwaye so biyan
4: mana alai na sauri baksana ru kuna kawin da zawo lugo na rin na rin kuri ma da ta ru kuri
0: aiwa za ku rumi na inan ka ramso da aye dai kasa design
4: kurin bakti ngolle no nanga yimo da shi ma da amsar ngirim ta ai sanna amma fuska kama kakkari kurin bakkum kakkari da lalle ta sabun ne na zari dili sari ta sori
0: a bayan kuma shi wakil ka ainihi ba cidaram daidai ya fani miya su da bakti da cida da kasketu nan karo ya wano kam lalle sunzu suriya kakkal sunzu suruna suriya da shadan zo ne kuma bure lenin moyede goja da lalle na moyelan su mun gurun guro da so din ganya gulu
4: Yo kwa ya kila mara fasa anina. Yo da kwa ya kila mara fasa inzara fasa usasa. Lene une nade nsu mtidi mdea. kakari da gonan lenin ya nyira iya ko zara man da alai su amma kanan mun tawo tare da babu ana hari duma da da su rinna ba mana ajire da mangada
0: ngada askrinya nan yura babukar nguro pisan ne preskrom droga she bayansa sirina assalamu alaikum
5: wa alaikum salam
0: na'am dufan dia
5: babu ne titi amana jin gura ma ba na da ganda kila ta na yaro wuce tinjaro
0: la yau she babu ne titi ayye ka kadi karne sa su saura baksana anguron da blando lan
5: a ma mun tare sauri baksana ka ta tarum ma sauri baksana tare ma na ro ali kan gi ma ya te ma gun yi lenga na sun ba sai da su ne la min ce sa sanna la ta wanga wai kan da kullun an sanna dai
0: lenin mun ma ta wuro
5: tawaro shi ne da wuri kana waro kama mangu wanda zan nan
0: awam yo ba di zana
5: ari am kala huskan zan so wanda nan
0: so mona
5: a so mona
0: ai kaza da cituburmi we
5: a cituburmi di wani alalar safar da gana amma kama mangu
0: ai
5: kan su sai kamar yo kamar au kamar zurun gudu sai suna zan kamar kara ya sore amma kada rin zan dai kada zan ku kan da tamai
0: yo fuskadin sorin
5: fuskadin sorin ya zurun na tawana
0: yo anduma kashi mu maso ba ngai kam doye sun za so du san diro plate maso aula so ba
5: a ba ja sai na sana tiran da kai class kurin zan ji alian kara da hana da kula ta fuskan pe
0: lenem sum du pakam du rum dai kakadim kuma nyuro sadina kawduwe ma da hanya nyuro kakadim sotul usani
5: alega
0: ye amma ce ta burmi so da kambai
5: ce ta burmi kambai
0: yo tuna aiti da ce ta burmi da so da kasa da gozen kurumi
5: mu anji da lana wa ga fati kwa kana shawari ran kina dai kida ta kare da na kule da kam da tsara ana ko da na wala na ma sai da shi mangala ko kuma yaro un ga ta tande ya lagin lati na jaya tai da su kazi inda yi suran kara ya kazi ya rufan tumarin gode su ya cinye nan diri gwaye ta kan bera yana da karni na wallon ma shi mangala kurko ne wallai kana ran kana da kam kuma ayi kuma wanda ini tolle na ai hidin masha Allah kudin nan bera ba nan diri ba yana ron ne ai ma noti am kata kamar bulaya ya za yin da ta tsaye na ta yi jar ma yo la su yin na ba na tiyo
0: a al ma da ku ko radi
2: au wa zina de misallo kuma nguro ndiye premier ya re buri ke jiri bypass mala ila ro lioko yo da unit na de de yim za biya gonne are ri wataro le ni ma unit na de de nguro ma karinga ramaro lamba na de de korimia de ni ma no collect walau state padlum bula am zam padlum yayi bula role ni ma jinnum du yadi ma ni ro collect sign adma ubutu bur shari
0: manan da dono ngaidi wani ndiri ba role zi ya
2: a yan ndiri a
0: tsama a misal kuma jiri kan bula dia ni sina don ni sallo bula da titi ala misal ngai buran kara a unit da bula titi ala kara dai kuma ma mariro sina ro ma mariro bula ro collect shi ayi
2: ya ka kali ya ni mariro titi ala kan mangala ro ba da dayo
0: kuru ar ma da misal lo kuru kam do ni nyan wakil jin ma da fal jin ba ma misal kuma karno da ni hukuma na eh to din ollo ma kam ma marin karno ma kam titi an karno ma duk karno da fal duma
2: misal lo
0: karno jiri ar kutu jin sa misal lo kansila karno ni ollo ma dai kansila don le ni misal ni gun ma mari gi wannan mu ma are shi ma
2: ro ko din zabe misal lo 2015 ne kusan san mama suroyar wai na choro monti monti nguron de su Allah yo dai raksa wad wad ma ar wan gai wan gai ro satulina
0: saboda adi ngila babu ni titi an ras kanya na ko kam gaje assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: na'am dufan de
4: sai ji ga bala ji kai mai kare fure lorama
0: ngila shugaban ya kirinya faraskram da gama ma aye nguro dolan su so da baksana
4: faraskram da zaka yi wa mu wajin baya au sa ne ba kan ma bawo
0: dire
4: yo zaman char madan kitu burin mu ru kuma putu kana yi gudura dai sai ma so zo kam zai ya to
0: aye nguro dolan su isa baksana
4: ah buka rukoi
0: yo
4: awa awa tawo da arman wannan ne
0: dire ai misal lo chete burmi so da
6: sibiri mi so rawo su kai mati za ta rer da zai angla wangana de ali sha ya sai rasu kurin
7: dire
8: adi
6: kuma bula konzen ma sar ma sai maya
7: adi
6: kam sa ajira ka so fitulu ra so ran bula ko jimba
7: ci ba ka da da zina mare
6: aha aya ai han dai ya
7: dire
6: sai kuma kam sai su kai ka karno ru kulkin ba dire fa dai matine fitu ma ga ta Karnodo tawa ga garma garma bulan diar nan wazuna ya yo ade de fitu ba ga na ho kemaro din ka hukul tala ya din na sama yi zuwa ne fitu bulin new do solo kurun ban kolda arin ge ya nan kam klan da ya tuma ra sa wadi ba
7: aje
6: aje ali ne ro sadu putu ro ro lerun de ran karau putu ro so bulan ne au aru kurun da yaro sa kala
8: dole
6: amma da wuri wai sun buruna ma kaman ye kutun karaya kallu tar maru wanyo tulu yau kullu
7: ngila
6: du yau ne tin tin na ka da kam yau aru indo nan kam klan da ban diyan bawo
7: ngila nyoro askrin yana shugaba balai kai mai kare furo lo do ma faraskron droga anjiro bayna sirna assalamu alaikum
9: wa alaikum salam
7: na'am dufande
9: ya
7: yeah, ngurongo mare nam yawa aye ngurongo mare kakadi su soda baksana
9: re ho do baksana ngale ngata kan to muka
7: den har moma
9: a de do sana
7: aye na da am de ambiala
9: ho wallahi na duma
7: ba ai duma ba ai waza am sodu
9: duma ba makam am sai sai na din be ama am ma da duma ba be na sana wa yanda ngule ngule re lo ka chano
7: Moma da kan bai.
9: La kan bai amma ga mu mu kira din amma me ma zo da ran kan mona.
7: Yawa aye na da ma dan cita burmi biya.
9: A ci ku ne ma ba. Ni ma ba ku ne.
7: A ci ai waza ta.
9: A ade. Kuma ana wani fan zan ya yaro ba sai. Kuma re dai na fan gele ya ko.
7: Yo kurulle ni mai fandi mai.
9: Alhamdulillah kana wallahi.
7: Gidan ni sai cidin.
9: A wuki kana kan san biyo u ma sannan
7: yawa kurle ni mai sun fandin rum kakari mu mai
9: a ka kai da wa fatata
7: nam ai kasar da lenin karno koltu ye dan kolumin yau
9: a ka da mana ya folo na baya
7: ngila u she kasar da
9: a de amma an da je bore sa da bulin sa na da ka an da ina da ka u da da ishin na da kuma an da yin sa sana masai kudu bon
7: yawa
9: yawa a da wurin da gudana
7: ngala
9: Mari.
7: Ngala wishe nyoro askanya na.
9: Selewanjo.
7: Aiso.
9: Ya di jangorongo mari karshen kwalta.
7: Ya di jango mari karshen kwalta nyoro askanya na.
9: Ewo ngala.
7: Ngala wishe kasoro ya di ja shingo fan maya mu.
8: Har so
7: ne. Devina i sumona. Amma zuzu le da samana.
8: Hatman dan mo mari mabade.
7: Mo mari ba wono. Yo ade de kutus taida ze. Kasade zamso do arman dia da kuma gozu goza na laro. Aka kali de tajin
8: tajin
7: gaiwa ja kur'an sai isa kuru kakanin da karno ne amma ya lafa dai in yiso salaja kuru muka kamu wata mar dirije dai muradin bai amsa da leza daji kakarin za samu lokto da ne kuma sanji ci da ramde kreza amsa droyo ro kwalzana ma'allan faidata wanda su leizai futu gulluma da lenim diyo ma zo lenim moduro dai leza somwa wande loktu banati ko kam la fande na kuru assalamu alaikum
10: wa alaikum salam
7: ya wa ndu fande kilewa masaw more magumerin masaw more mamrilan aye mamri hawar mamre fande na su baksana on
10: su mafe toron da nan gunyi wuru kuma yoro ra kana kutu ben kare manara kana mana dana de shi shi wata kadi sha burolan bannin mun ko kamun mi gima wata kadi sha buran kamun mama shi kono lai jo en kalwo log kamen kal tam da shi godi yaro le zaya malama za be de kada ran din da baka in ta da waye inde ishin da isha gam de tro foto baka na so mun ko ndi nan non bala ande non ba shi mare malama za be re mi da shiran za be de mi na min banam
7: Na karuwan
10: da amsa na sai wani
7: mana jara kana da. Shi kuma shi kuma fa mana voters card mu komin bayar nan karno da dimin ada bayan mu.
10: Ah aran bimin shirmu komin baya na rolle ni mia wurin da ta jin mama yinin dodo sau ne san mal maza bere yasa na sai ko san zashi mar sa turu din ne fasa bulin walta sauri chai da ti ga wai da bakai bakai da family bota sa dinamin baya room ti durum potom rumia amma kawo a potom rumia da potom ruma da ngo sharin nan bar gon mi amma mi rai mi a wanda ro ta kya ni a surin kiriari mi anya suni da anya su da da da bedim le mi na ri kuma wannan kira kam sai rai kya da kana maran ga wala
7: yon da machine machine za da ne saku a wadu paman botas ka da accrediting sedin da aidim dimin mu ko min ba ma
10: muko min ba ma non ba ki rusa kin ko ga wanda yana da
7: adam adam gai
10: non ba la
7: accreditation da pandimin gai
10: ah pandimin ko non ba rusa kin yura sai shi zan this one min pandimin da ko shi kana yura ka kana sauraro da yura gode
7: amma gai din shi kuma kakadi da muko min bai man sa ku kakadi da injin da ikirna da go waja karno din bariya ga waye so din
10: wa no ma
7: muko min be ma wa na jin ba haka inde
10: yo muko min ba da aidim
7: dimin na'am we yo ngai muko min be man waja jin ba de ba de aidim min
10: hiro en awe din ko re photo rein ba ta inde so da tirin sama so photo rein bota ka ta de
7: sar
10: ba ta inde
7: ngila
10: ba sa ti shi ma rin non ba la ambe number gwan mi mi an number shi ma injin da kirna ro number ko number ta shi
7: ah
10: sakiya nya sudin shire kuma botas ka na min bi mar mai miya botas ka dio fon number da sakin sakiya sudin fa ta kwa
7: da wannan kuma ta musku fandi miya waltin andi abu ne karantu prescribe da ne balbal ci tumin go bota da gonya da ne to sunan waltin assalamu alaikum
11: wa alaikum salam wa rahmatullahi babu su gane
7: na'am du fandi
11: ngala Umar Habib Goro Gambore fado
7: Umar Habib aye Gambore lan su soda baksana
11: ah ko ndo so re baksan
7: aye aye fu baksan ro hanno aye to do mu
11: ayo a wasu kana re ban da man bakata we rukun
7: ya
11: ba ga je fatro de wuta ga nyana ga ke baksa ko yana ko a loke sar kana aje
7: baksa ni Gambore ne an ga won ko larare
11: ayo a wasu kana da kuma wu kuma kakadin do ne a waye ma lenin tanyiro tsira sanna ma are waye mi an yi rabotan tarinare dan ja singa a sala kakada kai wura tsira sai ka kare fatinare ngoye foto yi rukuna qur'an ti so mai wura yarwa da yau kuma jiri a da ya kuma kakadin nan yi tsira sanna ku kuri ayye ne na fandilin na a are kan fulmi yau qur'an din ne a wuce ta birin ne so da kambo so a sai lenin kadda kamtin ma karo nan su lungan garin za su jira su tunare yan yake su dole ne cin lenin yukurum a kuriya duniya ta gwamnati zuwa na ta boroman ne ganala an ga kuturin yaran bodijin
7: sai
11: ai su gulmiya sai na ta da wannan ga ya wala sanan da kullu din a wala ga ci kunta zana a wala arabiya kuttu har sai rina ma samun kullun bulalun kullun sai Allah karin jawo murade fanda kin ba kuma sa da ne kuma ba kurallar da ba arna ma da kartinar au karo kujerin ta kule amma da yin da zuwa na fon yana mararin ya fandi yanzu Allah tsunan garin mu
7: a cewan shi gwamnati da misalo cewan zuwaya au karo ni mai da fandi minyo sidi roller ma da ya kur lotu kano city ya lum kurum gare falti adama cewan demokradiya do
11: yo falti an ga wai mangalau zalare ne falti an ga wai mangalau sai su ga da Allah da rakke kike zu da zuwa na aukarin ya ji au tsayi da ma da ingalau da
7: da ya da Allah andaraka ce ba Rabi wanda su lai nui adadi dalilo waljin ba biya karno are futu kuma duk sun re niro hakicina ide lum kam karun me karte da tirana qur'an lando wane futu murada tana da to wande
11: ngala ala ida ya ala kam karun da karanya anda city burin da su mura mai tsaro
7: ngala askrin yana niro ushe kasadi ngala masha Allah Umar Habib ngoro Gambore ga andiro faraskram da bayin da sidina aje kurun tu faras kramdoni balbalci ta premier dar son kilometer fiskus kun no da wa filanze efeme faras kramdilan lenye tusu loktu kana layalan walten a lenye tusun waltia kurun tu futu nan diro warma kana ide daji faras kramda goye koyen a tusulan lenye walten tusun waltia faras kramda goye koyen

0: gila mashallah rutu for scramble budget premium tarazan gila mi tafis ko sukon da o afilan sa fm a for scramble dalan mudu to ni gila lan da dinya de gila a lok to ni akadi karno yi timmeti hukuma do ni karno de yo budget na dan aye kasa do ni chat premium de so ile na moye to mangana bayin ala para sa kwante kana go lok to ni gila su luna a kawri de da jere meta nasmaro na sha chat premium de so do
1: ayaro futu gulluma ide kadde moye rone awla silan pobati la machine la samzena shinkafa la samzena uro sadoro chimo ma chida didima lum amdoi nyuro paida jinna karne nan karosu yasa zamduma da warrada ha ai bambanci doi ayo num gade gade a kirmai soja ya kirmai shi farin fulayya da aduma tada bulame mai yimin tada bulame shi ma kutumno zinau shi ma na amlim jin yoro zambino adin nan karo hikima shi ma da goza chaudo amma adilan kuru kakkar shi ma din ya rinnum kamdo ramma da fandin bawo kakkar shi ma din ya kamdo nyoro kutu gana zina tulum bawo adiye saulan gin kamgan ma sau aula uro yimza biya sadin nan karo cidin ma yim ka palle nyura usanna da sa di uro nya ambajin bau adin nan karo angal gina yau luye bot kumaro duri citubulin mi bot million la raula kam jana san amma bot solu sariya gaba daya duyar ru masu luye kena du le uskuwa ula wasted dia de sil nan karo mo mai re luye zabe shi ma da karne kam do nyuro paida jinna kam do boni mi ya jinna karne ade shi ma mana idare yo
0: ngala nyuro askrin yana da je karatu Allah kuru dare da dare for scrum de dro kire a da je karatu Dr. Allah tanas mara chete premium de so dro ma nayan sande ka sadaza sado ne sande le za sun zaba posa kana kuru mai la ro kuma de kakadi doni karnoi da yo ba jizna lan lokto ko za san de leza kakadi za doni karnoi da samo futu kana gulduna dai Allah do kam me kam karun zai da sulu karjin lokto doni karno sa du indi findi lokto lur ne de baditia da ci susu doni am paraskram tlan ko za fa noa Shaibu Ibrahim mai na doni hukuma aine kya qur'ada ma kana doni group premier jimdi hore drogoti isnairo sui bunu tacani kondwa umanan diro paraskram da ta wani kuke ita gad kuko a krutuna lan kasar paraskram de da kwaluyen gapsana de ta sunan lewa lan kruno sana

0: awara ade shatima lawon manguno nandiro krazu
1: darasan gala da jina la ne da sawan kida ya kin zakin kawdo fly da tamtam maso ada kirno
2: darasan
3: kalkal loktu doni kazi ya kada kishana so da greenland kishana doni larda fo richi sade di tare ida zana la tarza kan doro
4: kasa di jirisa din kazi ya sandiya greenland madakal turo
3: Paras kramdoni kasa de kamae yim talawa sa miyaw suwae yim lada sa ya kakajire lan itagatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.
2: Darasan
5: Zawal
6: Zawal
5: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan zirtari wa muskan barimi ya kada barimi za fiza gomna tiro dawa hazana.
4: Ngao adien, gwamnati a karabka nabti kalanzaya, tartip kada kirturo sakina, jami gultina ma ada fasal numdaw jamiro kalakturo.
5: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina ma ada grejini notun tamtam nimbeji ma, praskram zawale, ndarasane imtalawa, imla misa misalsa mentulon suwa ilan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
2: Da.

ಮಾಲೆ ಉಡೋನು ಕರಿ ಪುಡಿ.

Mahmayin gwaruske wa tsere bisi ya barna yin gwarska daji.